gaba ba ni da pa ni da ga ba ba ga ba ba ni da ni da ga ma ri ni da da ni da ga ba ba ga ma ga ga ma ga ga ga ma ga.